0: agbaye ko ye ko ri ngba
1: agbaye ko ye ko ri ngba
0: iba
1: owo
0: agbaye gedede oso kale
1: agbaye gedede oso kale
0: adiba baba waye ma ku
1: adiba baba waye ma ku
0: ngba oji akunre gbogbo ni nso
1: won
0: ni korubo won ba ti rubo yo segun tai
1: won ni ba ti rubo yo segun tai
0: agbe bo ngbo rubo
1: agbe bo ngbo rubo
0: e bo fin
1: e bo da fun
0: njo ni njo
1: ayo niyo
0: won awo se lere pe ba
1: ayanukoto
0: ara wo lo yo si lenu
1: ese
0: tono tere
1: njo fa
0: Inje oke mbela iku ngbanye oke ngbanye oke mbela iku
1: ngbanye
0: oke ngbanye oke mbela iku
1: ngbanye
0: oke ngbanye oke mbela iku
1: ngbanye oke
0: ngbanye
1: oke
0: boy
1: ngbanye